mwen sal mote yo alelo. Nan mwen pa kabliye yo pou sa fè pou li seye. Ak mèm an lè ma bòdwa. Ak mèm an lè ma bli koman bon. Mwen jwen avèk les atan, les chevibè, les serafè. Pou mdi koman ou sè seye.